0: liggéey ba am ngërëmul yàlla, moom mu demaat liggéey ba am ngërëmul yàlla, ñi ko wuutu ba bi mu koy wuut moom dafa sàmm pas-pas boobu ba mbokk xeebu ko, ab taalibe xeebu ko, ab jàmbur itam xeebu ko. Mu mel ni doon pas-pas nekk lu jafe, ndax faw rek pas-pas ba lañ lay xoole, mooy la nga donn muy pas-pas bu sell boobee. Kon buñ ko gënee jigéen rek dañu wax ni képp ku bokk ci Sëñ Baye Ndiaye Thiel ñu di la ko xoole. Kon dafa mel ni bokk nga ci ñi donn pas-pas bi. Mu mel ni loolu laaj na aw sàmmin, laaj na ak wattu. Wattu googu ak sàmmin woowu nag naka lañu mën a def ba nga xam ne diine du la ci jam, ak mbokk du la ci jam, ak taalibe du la ci jam, ak jàmbur sax du la ci jam?
1: Jërëjëf Serigne Cheikh, ñu ngi lay jaajëfal ci question bu am solo bi. Waxtaan wi yëpp mën naa ni fiñ jaar lañ ko doon ubbee, waaye yaa ngi door a dugg ci waxtaan wi. Ndax li nga wax mooy doon pas-pas, loolu dama koy wax ci ki ko doon ba pare. Waaye nag ci beneen phase bi, ndax pas-pas sax lu ñu doon la, parce que point bi ñu jógee léegi muy yitte ak pas-pas. Buñ jub benn nit mën nañoo bokk ndey te duñ bokk bàyyi, wala ñu bokk bàyyi te duñ bokk ndey. Ndax mooy lu nit ki di fas ci xolam, loo xam ni da koy firndeel ciy jëf. Waaye terewut comprendre naa fi nga waxee, mooy boo sëtoo ci waaj ci maam ju baax.
0: Maa koy loolu mooy jubluwaay bi.
1: Waaw, jubluwaay bi mooy boo sëtoo ci maam ju baax, yow ma ñu tudd di ko tudd, yan comportement nga war a am ak ban méthode de vie nga war a am. Loolu nag lu am a am solo la, te ñu bari duñ ko bàyyi xel. Ndax nit moom da nature rek yàlla bind ko pour mu moom boppam. Nit moomul boppam, nit amul sañ-sañ ci boppam. Ndax daa am borom, daa am ko moom, mu yàlla suñu borom subhanahu wa taala. Waaye bu la defalee taw féex yi waajur yu baax, xam ni ci saayir nii rek ñun ñii ñëpp ci ñun, léeg-léeg nga dem foo xam ni say waajur a fay ne ñu la mat waajur. Ñenn ñi doon say mag, waaye boo duggee rek da ngay yëg ni jataay bi soppiku na. Dañuy jekkalaat toogaay bi, ñenn ñi jël si la ci bunt bi, yóbbu la may la nga toog. Léeg-léeg sax mu nekk lu doy waar, lu la dérangé, lu kersawu.
0: Waaw, lay.
1: Ndax xam nga toog ci kaw Sëñ bi, koo xam ne nii mën na la waajur toog ci suuf, loolu dafa doy waar.
0: Lay ndeysaan.
1: Waaye léeg-léeg doo ci mën dara, ndax li ngay yëg mooy yow li sa bañ ko fu mu toll. Ki la naan toogal ci kaw ak bëggam ko toog, toll fu ko raw.
0: Da koy jaral.
1: Léegi nag loolu.
0: Dëgguma la Sëñ Ousmane ci loolu. Ma nettali la ci lu xorom rek. Benn bés dama ànd ak sama waajur, sama baay mi ngi dund, yan na yàlla dolli ko xéewal ak barke. Ñoo dem benn dëkk bu ñu wax Bousoure Ley, xam naa sama mbokk yi mooy seetaan dinañ ko xam. Ma ànd ak sama mag. Biñ demee sama waajur ne ko kii sëñ Sëñ Baye Ndiaye Thiel la. Kere góor gi dafa daw dugg ci biir génne ab chaise.
1: Waaw,
0: te ñëw ni ma da ngay toog ci kaw. Ma ne ko ah dégg na góor gi man yarewuñ ma loolu. Ndax waxuma la sama waajur bi maa ndal, waaye sama mag ji maa ndal képp pour maa toog ndoog moom. Waaye da caa garba kanam.
1: Lu ko koy jaral.
0: Ba sama waajur moom mujj ni ma jox naa la ndigal toogal ci kaw.
1: Ndax noppal la, ndax bëgg laa noppal.
0: Waaw, ndax bëgg maa noppal.
1: Léegi nag loolu. Day mbir moo xam ni. Képp koo xam ni da nga koo jàppee pouvoir. Xamoo ko, loolu du pouvoir ba responsabilité la. Responsabilité bi mooy buñ xasee ni Sëñ Baye Ndiaye Thiel lay sa maam, Sëñ Mor Sine sa bàyyi, wala Sëñ Moudou Ndiaye, wala kenn ci njabootam, yow am nga responsabilité yi warutoo nangu kenn gën laa baax. Ndax yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam yàlla tëgg ko ci juddu yi. Sëñ Moussaïn mii léegi wax na lu am solo ci dénkaane bi Sëñ Touba boobu ak Sëñ Fallou. Yitte ji moo am solo, waaye du juddu bi. Waaye nag ci wor ma ak ci taalibe Sëñ Touba suñu yaakaar dafay indi loo xam ni moo dox ba rogalaat ci ñun ñëpp. Mooy ku ne ka nga jàpp ni moo la gën a jege Sëñ Touba moo la gën. Fi mu ne ñi lay jox wàccuwaay joxuñu la ko ngir di wéy sa maam kese. Waaye dañoo jàpp ni Sëñ Baye Ndiaye Thiel borom daaru Sëñ Touba.
0: Calala bi lañ topp.
1: Calala gi lañ topp. Moo tax léeg-léeg dañuy jàpp ni ñoom yaa leen gën. Te or que xëy na ñoo la gën fuuf. Xëy na nañu jaamoo yàlla, nañ am ak taalibe, niñ baaxee, niñ amee yitte. Àggoo ca bu dee sama classe bi moom xam nga kenn waxul seen wax, ñoom ci seen bakkan rek lañ ne. Waaye li ma bëgg a wax mooy képp ku jàppee loolu pouvoir xamoo li nga yor la na loolu responsabilité. liñ lay jign boko munta don 100% nga gor gor lu ba don ko 80% moy bo tole ci jang jangal bu am xam xam ba pe xam xam diine yi diine kenn duko jexal waye li di farata ñu ci soxla serigne fexel ba xam ko so demé bañ ni diw mu kalaf la nga nek mako jëm fexel ba lepp lo xamni kuko gis ni acciam du la ca fek lolu dafa bok ci yi nga xamni ni non lañ koy samé ndax diwé sama am ji bo gennon baké gi koko waxul duko xam
0: deug la
1: waye nak so genné démé baké gi dafa fa ak say nawlé war nga difa jëf jëf yu bax diko fa wax ba même buñ xamul yow fo joggé sax dina mëna séré ni ki nit ku bax la té lolu moy responsabilité bi
0: deug la deug la
1: tay suñu wajur yi ñun ñi ñen ci xam man nak damay bëgg manu ci bu may wax dara damay bëgg di jël référence ci ñima xam tay Seigne Abdourahmane mi wajuram muy baye Serigne Taye Bah mag la yalla nako fi yalla ga lolé yagal te yok ko wër
0: amin amin amin
1: nga xamni bu la rombun fi di dox na taxaw ci télé bi mu rombal di dox rek da ngay mëna wat ni ké julit akkan la talibé la do am ben sik mom mi tay goné la ay atam démé wut non soko fekkon mu tok def ni mu def bala nga xam moma kan faw dang koy jox waccu ayu kilifa Seigne Moustaye Ndaw ni lañ togué mak mom dend yalla nañ ko tok at yu bare bare émission bi jallé dafa am kuma bind ni ma ki nga togalon mu féré la ci sa nidior sa lan la man ko sama rak la mun ma xawma ko rewaye nit ku bax la mon man ko foko tak wess mako légui lolu nak moy xam responsabilité bi ndax fini mbax nekku ci ay auto nekku ci ay kër nekku ci yere yu rafet nekku ci ëpp le fi jabar nek fi ëpp jëm ndax yoy yëpp lo ci am ba geejël rek amna ko xamni ni manam musta sujootal yalla suñu borom
0: ëppale la
1: mo la ko ëpplé fouf
0: lay ndessam
1: légui bu féké ni yalla dogal defal na la tawfiq yi ndax fi amna ño xamni seen galankor moy di tax mënu ñoo bax moy buñ juddo ba légui gisunu kenn ku leen nambal ci mbax moy seenum nat légui nak ko am tawfiq yi ba nga juddo ba légui périmètre bi ngay dund bëpp
0: mbax la
1: mbax la bo melé nenen rek am nga ci responsabilité ya roy lo wurtu roy wala nga xol lo wurtu xol wala nga dem fo wurtu dem fimni liñu wax gattu tank gattu lamagne lolou mi ngi gëna valable ci ki nga xamni ni mom kula gis yaakar ci yow mbax Seigne Amadou Rafahi mi dama dégg mu netali xissa bo xamni man dama jangal lu bari ko xamni da demon ci rew Europe yi di doomi kilifa gu mak ñu dégg ko fa xam nga mouride nañ baxé am nañ imam am nañ yépp dañu dégg ko fa rek ni dañu barkélu ci jëm mom bisu id la korité wala tabaski mu ñëw ak ci ci julukaay bi ñu ko señ bi bismillah yow lañ wax ni nga jité mu ñëw ba taxaw ci karam ci jaaré gi daal di aji gessu daal ni anaki liqamal anaki liqam xam nga señ bi loolu lu doy war la nga xamni loolu mo won na mbolo mi ni
0: ki xamul
1: jox ngeen ma ciirup kiliftef waye nak man fa ngeen ma fogué nekuma fa loolu nak moy gatch deug mom manam gatch li yees ci nit du ñak alal du yefi adina yi waye ñu lamb la fo xamni dañ fa waron na ñu lamb la fa dajju ñu la
0: tane ko fa
1: machallah mom dara jëru ko ci aduna
0: machallah
1: te ñun ñi ñep am nañ ay roy kay man sama waju daf ma massa netti ni ma fekk ma ñew fi bay waja delu mu tok negam ñuy waxtaan amono aptitude nak sa bu deme ba nga xamni mom kadum gumu ju moy dalay fatali ni la Ousmane ngani mbake mu la tolo waralul ak mass lol moy yaangi jëm ci all bi ku ne ngay gis ku ne ngay dajjal waye li mbolam yu bari bari da ca am ño wara andal ak ño warul andal mu netti ni ma dafa ma sa am mbind ab kamil ci njabot Seigne Touba yi diko indi bimu ko indi fek Seigne Fallou ak Seigne Bassirou tok bimu ne ko jey Seigne Fallou dox ndegal Seigne Bassirou pour mu xol ko neena bimu ko xole ni ko sa mbind mi de tubarkal la araf woné nurul na lam doon te ne fam wara ne Seigne Baba ne mo Seigne Fall dañu ñokkat daan ko lolu baxna ci mbind kat waye ci nit la gën deeng arafu ne nuru na lam doon ba pare nek fam wara nek mu ne ko lolu baxna ci mbind waye ci nit la gën nit day nuru lam doon nek fam wara nek
0: nek fam wara
1: may deglu kat
0: ma sha Allah amna solo de Seigne Rahman dalam na solo lam ngay doll ci lolu neysan pass bi
2: ma sha Allah ta'ala comme le Seigne Ousmane wax rek mo ram mbolam ñi nga xamni dañoo ñi tuddu Seigne Baye Thiel dañu wara sante yalla moy lim wax rek ndax Seigne Baye Thiel sekk woon ni borom da musi moko yar ci borom da musi sekk woon ni Seigne Touba moko yar ci ñun ni ku necc ñun Seigne Wajur borom da Seigne Baye Thiel mo la yar tokkale ci talib joxul won kenn mo la tarbiya mo la tasfiya ci ak talibi ci ñun ñi ko neju sun wajir mo la yaral bopam kon ko ne ci ñun li seigne ousmane wax fekke kër nga juddoo xol nga fa ci yoroy fa roy waré ngay doon fo mëna nekk ci adul kon li am solo moy kep ku askono ci lu bax ñu la sentu ci bax bax rek na mag ngi dañu wax ni ko so baye bax lo bax bax duyit ndax ko ne ci ñun ñi lañu wax ci man lay wax ci musa wax ci ñun ñi ko ne ci ñun aggo sa waju ci wax lo bax bax sa waju man sama waju ma sha yalla nako yalla gëna may wir waye bu fini ni limi man ci alcorane diko jang alcorane diko tek bobu ci ay jaamu yalla man mi xajmako seen ci wax kon ñun mom yafus wala tardé ci dara dul l'islam ko talibi amul solo ci ñun
0: deug na ni sa deug la
2: xamna señ baye bëgg na ñu fatali bu baax ci ñaar ci mom muy ak talibé ak nango jox addi ndax señ baye la doon ñu ak talibé no xé dafa yé mom kum gis rek nga doon ci señ tuba dara señ tuba la lay xolé bokkato suñ jëmono ji nga xamni ele nga dégg ci internet bi nit ko xamni day wuyu ni mbak mam tuba la dëkk wala señ tuba la yaakar mu wax aw ci kaddom jëme dara ci ñëbal señ tuba wax joxay yow mi ko yëg da ngay tiit ca gone ngu ndawako def go xamni xamu ci li bar popum dara señ baye ñay cël képp ku mësa dugg ci cël gi bo santé mbacké xamul fo bokk mom du laaj waye yow santal mbacké rek lay wax moy ñëw leen am ciébu ñëw na ci kër gi lool dama ci dama ñëne señ mudu kara daba mom señ mustafa hafsa xam señ baye cël borom da musul andalon señ kara daba sa señ mudu balal ci señ krané bima ñëw cël di sét señu né bo do ñaan alcorane karim mokal wind kamil ñëwun cël diko né bobu tu tank la señ baye da ko yëkë tek ko ci kaw lal bi mu tok ci wo señ kara yatam bëri bi ci bo señ baye magal na lol dalé wo wakk da na am ciéw ñëw na jigeel lu way am na ko na indi jiko ci am mom non la la tarélé ko sant bakki am ciébu lay wax ciébu mom moy bakk bi to di xép lu way am indi ko kër señ kara néna señ jaga ndjay mom señ baye ciël wajur señ modou kër da fop da manam deugël baat señ baye ciël taxna da dem kërëm dom bi tuddu señ baba ndjay ni koy wax baba mo la señ jaga ñëw yëkëti ko muy nek tollu ci doro fer am saw muniko señ modou kara jébal na sama dom ji ngir deggal ko señ baye ni wax ni am ciébu ñëw na ci kër gi adé yim da joxé manam yemene ko ci daru muhti rek dedet ndax allah ji señ takko ma hen dom señ gawan la nekkon ci gawal señ baye ni da yit adé señ modou bal nan lako ra yete señ mustafa cheyr señ baye ci tuddina ko dom sax ne señ baye ci do joxé adé señ modou bal nan lako da joxé señ mustafa cheyr mom mam ci anta non la ko da joxé señ allah ji señ takko Señ Modou Fadi Khariñ bi mu sande ñew ndax xaritam la woon lool señ baye na nga sax nga yoru mudi yep ngay wax ndax non la ma leen señ Moustapha non la ni ma la señ Moustapha ciet non la mi dal nak Allah señ takku señ Modou Fadi Khariñ mo sey digeetam kenn mënu ko kenn xamu dum yam bu mu sa na ñew lam da wax la am piyebu ñew na ci kër gi ma mëna jox addu yam nak mom lepp lu am xel di tak imam ay nit yeena nako ciël dem daru mu jox ko borom daru bu fu won da mo nekké bu won da mu joge itam lu da defal borom daru fuk maam ful nako am ñet mu koy def señ modou bal ndax señ baye dama wax ni man day xana ci geustu ya xana ku ci mom lañu ko gis ci histoire ci ñu topon borom daru lay wax ndax legi yu wax dafa jafé wa ñu topon borom daru señ baye ci lañu ko gis mu ra yar am xaram dos ge ba mel na wara mel mu ñew jeblu ko señ modou mu ñew ñew borom daru lool mom ci histoire borom daru mo ci talib bi ku ñu ko defal borom daru moy señ baye ci wa sey do akay tigi sey ousmane serene ne do mako wax yar am xar ba mel nam wara mel ga yek do joxo sub serigne
0: moy tabaski yi ci legi rek
2: moy tabaski yi okay bude daru musi gan yakar señ maye ci señ mam moko fu jëk def okay kaddu go sama do fini ni waxtu nek xar mi wak sa miyati li indi yalla dogal na waxtu ngi ko yobbo ba ren ji moy gitt xar yeb waye sax sun mo la imam di lewatal bu ji def nopi
0: machallah
2: mat sax sama bayri sa mbey dara gen sax gis ñu lob mat bu jek ci ginaaw kër gi mu xol ko jëm ni ah li epp nañu nañ fa biir yeur señ bi ko meen tak aw sañ da def am di daan dim daru mus aggo nañ sax nit daana xeye daru muhti dajé ku xeye ci la ci yoon xayna mag ñu adi ñom ni nga japp won japp maam japp bu ko won lu bari walu ñu dajal nit ñom lu ñew rek ay okay ay soci sa da na ko deg bam jek muy yeur señ bi
0: machallah
2: tamara ñamb da na ko yobbu da ko yeur señ bi robal tamara ñamb basante da na ko yobbu daru mus aw sub sax da ko la jinn def ko ci ay gamar yu yam ñu ko yendu ko yeur borom daru mus mom seigne baye lepp adeyul ndax sama baye sama wajur neena ma ay jamono bu tawar musana xew ci deuk ha bu jeuk tawar da musana xew lele pest dugg ci ep deuk waaw bu ndara musana xew day wax ni na ko ne joxe dara ko am ñaadaram joxe ko am juroom joxe lu wa mu ko jale bu nop mu fas ko ni nañu seigne mourabal kep ku joxone ben deuram yow liñu wax vexano yi ñu xewé jamono ay picure yi ñu xewé bu am bas xewé ku joxone adiy ci ku joxone deuram ci adiy yoyu yow tawar ji dang ci mucc ku ñew adu yele won lol da na wax do bay dar lepp lom da ko jox seigne mourabal
0: machallah wax
2: lim ko jëral
0: jërëjëf jërëjëf amna solo lol xamna defaat li mbokk yi ñi doga tab rek ñi ngi tay ji ci Assamadia TV ngir jotaay bu am solo bi ñu amal fi jagleel ko seigne Mbengia Thiel ngir jankat dundum bu sel bogo te barkel jërëjëf seigne Abdou Rahmane lol amna solo lol mu melni seigne Rahmane mu jëntelu kaddom dañuy pousse ci ñu mbabastal ci tombe bi ci top sax té moy joxé sa alal ci yoonu yalla
2: manam
0: financer sa alal ban njariñ la am bismillah
3: okay jërëjëf serigne cheikh ci la bu am solo bobu xamna damay profiter rek commentaire ci li sama ñaari kilifa yi indi moy manam sam li nga xamanteni moy ndono lool alcorane da ci wax lu am solo lo xamanteni manam ñun ñepp war nañ koy bayyi xel moy ñariñ li ci nekk la alcorane don leral mun wal ladina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum waye nak wama alatnahum min amalihim min shay ñi nga xamanteni dañu gëm yalla manam ba noppi jëfëndigal yalla yi bayyi ay terem ba am ci lañ ci am ci ay xewal ak ay may seeni seut ak seeni dom ñew top leen ci loola seen seut yoy ak seen dom yoy dañ leen jox wacc way seen mam yoy wala seen bay yoy manam bu seen mam yoyu duggé aljana kër ya ñuy nekk ñom bu ëllëgé ci kër yoy lañu nekk te itam wama alatnahu min amalihi min shay lool du wañi dara ci seen tuya bay mam yi fañ warona nekk lañuy nekk te seen seut yi jëfuñ lool le waye dañ leen koy terale ñom seen bay yoy
0: kon ak liñu wax ak serigne du luñu fabriquer waye lu alcorane
3: deug la lu alcorane wax la
0: okay
3: manam ki nga xamanteni yalla dogal na bayam wala mamam nekkon ci lu bax jëfoon 100 mom mu ñew jëf 80 dana am 100 ya mamam am te jëfut 100 yi te itam du wañ ci 100 yi mamam yi dara alhamdulillah wa lool moy wama aladnahu min amalihi min shay
0: di
3: ci wañ dara kon lolu manam liñ ci jangate rek moy nit ki buñ la di tuddu lu bax comme ni ko seigne Ousmane waxe responsabilité bi nga am moy kula xol yow gis ci yow lu bax manam non ngay sammi motax limu wax ne pass pa est ce que liñuy don la lolu manam lu am solo la manam day mel da ngay dox jëm ci waye nekkun da ngay teub rek tok fi nga tok ne man waw sama mam nit ku bax la day kon ku bax la dedet sama am nit ku bax la kay da ngay jëf lu bax xeyna man nga do meuna jëf ba ag ba jëf lam jëfoon parce que seigne bay mom niñ ko netlé lam doon jëf mom farna waxuma la seigne bay waye ay domam rek lañ doon jëf farna waye nak man nga top seen mbor buñ jëfé témen nga fexé ba jëf juroom ñett fuk xamal na yow da nga am témer yi ñ am inshallah taala té yalla lool bu koy def ñom la ko jublo téralé len koy téralé nekul ne yow ya ko ci way ñom la koy téralé bu ëlëk dalalé ko seen xel lool motax bo gisé manam hadith bi day wax né manam iza mata ibn adam in qata amaluhu illa min salas sadaqatin jariya ci lay duggé sax ci buntu dundalé gi sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu manam nit ki bu faato ñett rek ñokoy jëriñ moy manam sarax bo xamne da ko defoon tem doon sarax bi continuer garab go xam da ko jëmbatoon nit ñi di fa kerlu wala ten bo xam da ko bënnoon nit ñi di ca naan wala daara jo xam daf ko tabaxoon nit ñi di fa jàngé wala xéet yu mel yo xam da ko fay defoon ba mëna muy continuer wala bok mu bayyi fi xam xam bo xam daf ko jàngalé woon wala sax mu bayyi fi doom ju baax ju koy ñaanal kon lool liñ ci jàngaté moy ndekété responsabilité biñ am moy ñun ñëpp kenn ku nekk jéema nekk nit ku baax ba suñuy wajur ak suñuy maam fañ nekk ñuy ndamonté ci seen biir yi nawlé kon loolu moy suñu responsabilité bu dé nak li nga xamné mom nga ma laaj muñ lu aji ci walum dépenser sa ala ci yoonu yalla koku mom alcorane da ci wax manam da ci wax ci ay waxit yu yéme parce que limay faral di wax manam l'islam day melne bu la fekke nga tok bo nekké mu kala bu la fekke nga tok da nan la djugal wuti da nan la pek ne la djugal wuti manam dula baye ngay tedd ne la nan la djugal wuti wut mën ta ñak nga ne ko bu may wuti fu may jaar moy la jaaral ci mbedd mi te bul jaar ci mbedd be jaaral ci mbedd mi moy wut manam li ngay wut na deppok ni mako jangale na lew waye bu mu aram waye tedd di ne la bu mën ta nek faaw nga djuguti te bo djugge itam mbedd mi ma la reddal moy yu dagan yim tek ci ngay jaar wuti ji ba nga wuté ba am itam ñew ne ko amna de moy la am nga waye li nga am nak manam nit ku ne dang koy passeré lu lan yex def wala tubadhir tabdhira innal mubadhirin kanu ikhwana ash-shayatin bul nek di yaqati ka passeré nga ne ko numay def mune la manam ni ngay def moy da ngay dépenser sa alal ci yoonu yalla dépenser sa alal ci yoonu yalla nak lu yaatu la dépense bi ngay joxe sa kër sa biir kër diko jox sa soxna bo ci yene tuya ba dang ko ci am lolou hadith bu wir keng moko wax waye manam yor gi nga yor sak njabot koku itam jaamu yalla gu re la yor gi nga yor waxuma la sa njabot waye say bokk sax ñing ci meuna dimbali té lolou wax deug yalla wa ke seigne bay ñing ci def lu am solo walum social gi seigne ousmane mo indi initiative bob lu am solo la lolou ngay def sax social bobu ngay def di dimbali ñi nga tane ci sa biir bokk sax lolou seigne borom subhanahu wa ta'ala manam daf la ci fay tuya ba ju re motax amna xissa bo xamne man na di fatlikou baxa bax dafa am ku ñu wax Mistah ibn Usasa ab sahaba la yal da dogal sayyidatna Aisha ken ku nek xamna tuumal jiñ ko tuumalon am luñ ko waxal ci deram bëgg ci gakkal deram ñep xam nañ ko ku ñu wax Mistah ibn Usasa ci dogalu suñu borom mu bokku ci ñeca doon wax nam ñeca doon wax dal ñeca doon wax leneen té mom Mistah momu manam doomi nday Abu Bakrin mi wajuru manam Aisha la té xam nga né Abu Bakrin mom moko daan jappalé mom diko dimbal ndax Mistah amuton doomi ndayam la wayé danaka man nga né Abu Bakrin moko yoron moy yoron dépense kërëm diko jappalé bi yalla dogalé Mistah wax ci Abu Bakrin mère ko ci wax ja ba té loxom manam dépense yam ko daan jox ak dimbalé mu té loxom alquran bimu waccé dañé wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum bi alquran wacce dane manam da fay wax Abu Bakr ne ko julit ñep ñing ci bir ndax dafa wax rek nit ku bax ba nopi yalla defal ko wërseuk bum terewu ci ne duma jappale ñi nga xamanteni manam ñoy samay jégué ñalé waye duma jappalé ñi nga xamni ñoy ay jirim duma jappalé ñi nga xamanteni moy ñi gaday wala manam dal ñi liggé ci yoonu yalla ñi jihad ci yoonu yalla duma jappalé kenn bu mu ko wax ngir lan ngir ne koko da ka togn xol fam tambalé wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulul qurba ci jégué ñalé la ñëkke manam mom daf ko lan dimbali doomi ndayam la mu ko lan dimbali mu am lu mu wax ci doomam mu méré ko ci ba té loxom alquran ne ko di bul té sa loxo waye bayil la nga nekkon ci tesa loxo waye de ko dimbali nanga dan defey de ko defey nona ci la Abu Bakr ci la Yunus alayhi salam ne ko aya bi wacc ne li la wax lol nak moy ginnaw ba aya bi wacc setal sayyidatna aisha ndax sayyidatna aisha moy ki nga xam dañ ka tuumal jigen ki nga xam dañ ka tuumal alquran wacc setal ko te bu ko alquran setal tun mom danaka man nga ñu set ndax yefenam deme waye bi ko alquran setal le ba nopi dafa indi aya bobu ko lol liñ ci degge moy dépenser sa alal ci yoonu yalla ama am jariñ la lo xam alcorane da ka fonku waye rawat na nga jëmele ko ci sey bokku ndax li olof di wax lu wéré ke gën la gëna jégué gëna yey loolu manam danaka sax bo sétlo ci mirage loolu lay wax fama baqiya fali awla rajulin zakar buñuy mirage sax gëna jégué gëna yey mo fay am kon ki gëna jégué mo gëna yey xam nga ne bu fi dom nekké manam dom du dom liko waral moy dom mo gëna jégué kon ka gëna jégué gëna yey kon boy dimbalé itam samba alar baxut bul dem ca jambour yi di len dimbali ayut nak waye ñeuk dimbali ñi nga bokal ba nopi dogo dem di dimbali fenen lolu mo gën kon ci walum dépenser sa alal ci yoonu yalla batay alcorane waxna ci ne lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun manam mbax deug deug yi mbax mënu len ko am luddul ba li ngeen gëna bëgg ci seen alal mo ngeen di dépenser ci yoonu yalla wa kon lolu liñ ci déggé moy dooma adama nek limi joxé manam nekkulé ko soxla wut motax mu ko joxé motax ki joxé lu mu soxla wut danaka sax dépenser wul alalam ci yoonu yalla ki dépenser alalam deug deug ci yoonu yalla moy ki nga xam limuy joxé da ka soxla wa ki dem ba tudd ci lalu dé dané sama alal ji mang koy tambalé sa raxé nangam fofu sax l'islam dañ la taxaw sa alal ji nak fi ni amato ci sañ ben ciel bi nga saña mayé waye sañu jël li nga xabenté moy sa alal ji yépp nga mayé ko parce que bang koy man defoko won kon manam alcorane ni wax moy deug deug yi mbax bala ko nit ki am da ngay jël sa alal li nga gëna bëgg ci sa alal nga def ko ci yoonu yalla te itam alcorane lim ci tek dafa leer wama tunfiqu min shay fa inna allaha bihi alim manam lu ngeen dépenser ci yoonu yalla nak mu neub ak mu feñ yalla xam nako lolou am solo la manam day bari yo xamanteni jamono mo soppiku ba xeyna luñuy def faaw mu genn ci lesoy diw joxena sangam diw joxena nangam lolou nit ñi ño tollu fofu waye manam ci deug deug joxe mom luko way mana laq mo gën luko way mana laq mo gën kon alcorane dal li nga xamanteni moy dépense ala ci yoonu yalla soñi na ju baaxa baax
0: machallah jerejeuf señu sain señu usman yow ya jité daaira khidmatu khadim ñuy taxawu magal gi wala bok ñi bok ci ñi taxawu magal gi ñu dugg ci tombe bobu moy dépenser ala ci yoonu yalla ku wax daaira wax cotisation ku wax daaira wax khidma ku wax daaira wax jaayante kon lan ngay soñu jaajeufele ci ñi nga xamne li war li len war ci daaira bi waccu nañu mom waye soñu ñi nga xamne waccu guñu waye tam ban wacc tay tam ngay xaar ci ñi nga xamne ñom nga bokol liggey bobu di daaira
1: jerejeuf seigne cheikh ñi ngi rafetlu laaj bi seigne moussa yi ñi ngi rafetlu intervention bi ak seigne abdourahman wa daaira khidmatul khadim mom turwi daaira khidmatul khadim manam khidma la khidma nak dafa am ñaar wala ñett yu tax mu meuna am bi jitu moy yene selal yene ji nga defa khidma ji ndax fini ñaar mëna ñoo bokku luñu def te duñ bokku tuyaaba nu role ko lol ba kenn du ko mëna rañale tay ci misal bay faal yi mëna ñoo am bisub leum nek ci dekk bi diko nettoyer diko setal diko defal yépp ngir wajjalako liggéeyalako señ tuba wajjalako bisub magal tuba wala ak ndigal la ci am waye ban nga gis kuy setal beurep ko na ci beurep sonu ci diko setal di dajji garawé di def yépp da do am tuyaaba lolou la koy waral moy yene ya bokku kon li jitu moy ñu selal yene ji xamni lima wax fi legi rek yalla lañuy jëfël ci suñu alal ak suñu doole ak suñu ñaq waye nak di ci delo ñukkal serigne beñña ci lu nga xamni ni ko seydou rahman waxe legi bu mossa dugg ci all bi ba gis bant selene juub selene dañu wax ni bu mossa rom selene bu juub day def yitte bañ yett ko defar ko bu baax ñu tak ko yow kër yobbi ci borom daru lu mu gis mu baax rek ba mu rafet rek kër borom daru lako yene li seigne moussa yi doon wax legi bimu koy wax sama xel da dem ci ben xissa buñ ma mësa netti ci mom ci joxe ñeul lo xamni sokku nañ ko wol ko moñ ko ba tay ko ba nga xamni ni manam mo lola paré na lam wara andala ci dess nit ñew joytu ni kërëm nangam mu wo ko doon defar ni ko yakal lool nga doon defar jox ko mu yob lool mom moy plafond bi gëna kawé mom manam dem ba mëna xañ sa bop li nga wara jëfëndiko ngir joxé ko deg na ci tuba gi ku mësa def ben talif ci seigne mourou moustapha ku sant sék la talif mo am yow mi da am di moustapha nangam ci bir talif mi wax ni seigne mourou moustapha mësna yoro djiwo saytu ko bam bax ba nga xamni ni jido nga ci dess xamni tawna ben taw ba nit ñi commencé ji seigne mourou moustapha ñew ñaaxen am ku ñew ci mom jambar ko yeufi mbiri kërëm mu ne nañ ko jox jiwu wi am nga kilifa day am ay conseil ñen ñi ay mbokam lañ doon ñen ñi magi talibé ñu ñoo xam nga niko señ bi da nga fatani ni ba tébi na ñen ñay commencé ji mom wax ni su jëlé jiwu wi diko ji ci suuf baye nit ñi ñu xif bu ëlëgé dina ko layo señ tuba dina ko layo yalla légui jëf yu bax yoyu manam infaq fi sabilillah moy lolu xamni toujours da ngay xol li gëna doon priorité rek
2: nga diko def
1: man ko xagn su bop mom mi wajurum señ mourou ndiaye netale na ma ci mom ni daara joge fi dem ci dëkk ay talibum wala dara ñu koy siaré teral ko def ko yépp mu dem bay ñibbi xol ci talibé ki gëna ñew doolé mu ñu ko ngabal mu bagage sax bi mu yor bu ko ngabé bu mu génn ci biti adé yi ñu ko don dox bu ko joxul lépp day xaj adé ji dox lool day dugg ci lima don wax légui ñun dañu am ay royu kay loolu bu mu échappé manam bu aduna bari rir ak bari melokan ak yaqku jamono japp ñu ñun bañ tégg suñu tank fiñ ko wara tégg wala ñu tégg suñu bëtt fiñ ko wara xol am nañ ay royu kay ñi ci daara

0: yow itam bu leen di ñaanal itam nga di ko sàllal bu baax a baax, ndax yow kat boo demoon ba jóge fi da nga bëgg ñu dee ko defal. Kon loolu rek moom laa jàpp ne xëy na mooy tënk wax ji. Di sant bu baax a baax nag ci jotaay bi, te ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dimbali ñu ba déwén ci at bi heure bi itam ñu àndaat fi, te ñun ñëpp ñu fekke ko kenn bañ a manqué ci barki suñu tuba.
1: macha allah jërëjëf sëñ Moustaye. Sëñ Souane kon day gàtt rek, ndax waxtu wi jeex na sëkk.
2: damaa bëgg sant sunu jigéen ñi, jigéen ñi ñi leen woo nag, waaye di leen sant ci yi passé yëpp, ndax dañoo gis ni lépp luñ mos a woote rek mu jëm ci kësi mbeñaay cël. Jigéen ñi moo xam doom yi la, moo xam sët yi, moo xam gore yi, moo xam mbokki taalibe yi. Taxawaay biñ ci taxaw day mucc ayib lool, wallaahi lasim. Man mii di saytu liy ñëw ci ma nag nombre de personnes beeg yooyu, damay gis ni jigéen ñi am nañ taxawaay boo xam ni aaja nañ lool, ñu sant leen, sargal leen. kon nag ñi ngi jaar ci télé bi di leen sant ci turu daayira xidmatul xadim, waaye nag ci turu kër Sëñ Mbeñaay Cël ñu ngi leen sant bu baax di rafetlu seen i taxawaay. Di leen soññu nag li Sëñ Moustaye wax ñu bàyyi ci xel ak ñaan la, nu mu gën a sellee moo gën. Nit mën naa toilette, mën naa sancee, mën naa def lu mu bëgg a def lépp, ndax yooyu yëpp dina prévoir na ko, waaye ñu sellal ko te rafetal ko ba buñ ca demee ba ñëw, bu image yi génnee kenn du mën a am lu mu joxañ ci waa kër Sëñ Mbeñaay Cël. loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax.
1: am na solo.
2: terewul nag ñu ngi leen di sant bu baax, di leen ñaax, di leen wax ni liggéey bi à partir de jeudi incha allah dinañ ko commencé. di woo képp koo xam ne mooy membre daayira xidmatul xadim. di jaajëfal ñi seen i addiya mat, ñu joxegul seen addiya, ñu ngi leen di soññu ndax alxames buñ jullee takkusaan incha allah lañ bëgg a jébbali daayira bi.
1: alxames
2: alxames waaw buñ jullee takkusaan ba pare lañ bëgg a jébbal kilifa yi daayira bi. ñu ngi woo ñëpp ku ko mën a fekkee nga fekke ko. waa daayira ci kër gu mag gi, kër Sëñ Mbeñaay Cël gi. waa daayira ahibaa yu tamit ci maa ngi jaaralee sama kàddu ci seen kilifa Sëñ Bakar Cissé. ñu ngi leen sant bu baax, di leen gërëm, di leen jaajëfal, te di leen ñaanal yàlla àggale leen, ndax yoon wi ngeen tege dal na xellu seen i kilifa.
1: alhamdulilah
2: ay gone lañ, waaye jàmbaar lañ lool. saa buñ keesoo dinañ leen gis. kon ñu ngi jaajëfal ñëpp, jërëjëf.
1: jërëjëf jërëjëf Sëriñ Ousmane Ndiaye jiite daayira xidmatul xadim, jërëjëf Sëriñ Moustaye Ndiaye mu Sëriñ Modou, jërëjëf Sëriñ Abdourahmane Ndiaye moom ay Sëriñ tey ba. mbokk yi jataay bii niñ ko ubbee woon rek jataay la bopp, dañ ko jagleel jëmu ju tedd, jëmu ju sell, jëmu ju ak dundam barkeel muy Sëriñ Mbeñaay Cël. xam ngeen ni poñ biñ tëjee waxtaanu mooy fàttaliku dund nitu yàlla. tuyaaba ji ci nekk mbokk yi leeral nañ ko, njariñ yi ci nekk mbokk yi leeral nañ ko. kon mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax ci top gi ngeen toppoon jataay bi fii ci seen télévision Assamadé TV. delluwaat di sant ak a gërëm kilifa gi Sëriñ Abdou Samad, mi nga xam ne at mu nekk mu yaatal waa kër Sëriñ Mbeñaay Cël, jaare ko ci kulëri gi Sëriñ Moustapha Ndiaye moom Sëriñ Mbeñaay Cël, ñu seq liggéey bi muy média bi mu rafetal ci lool, ak mboolem ñi nga xam ne dañuy jàpp ci liggéey bi ci wàllum communication bi, rajo yeeg site internet yi. yéen ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax, di leen gërëm, di leen jox dig daje ci màggal gi incha allah juróom-ñaari fan ci rek jigam lay doon, di dëppoog samedi le 19 septembre atum 2020 incha allah yàlla nañ ko fekkee tatal ko. kon ñu ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp. asalaamaaleykum aleykum minhu wa barakaatuhu.
3: asalaamaaleykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bi di Assamadia TV. indi nañ leen xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam android wala iphone. application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion, dangay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé google. boo duggee ci google bi nga bind Assamadia TV max, ci saasi di nga daal di gis application bi di Assamadia TV. ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw. noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi, nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct. jaa ngeen jëf. asalaamaaleykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bi di Assamadia TV. indi nañ leen xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam android wala iphone. application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion, dangay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé google. boo duggee ci google bi nga bind Assamadia TV max, ci saasi di nga daal di gis application bi di Assamadia TV. ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw. noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi, nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct. jaa ngeen jëf. asalaamaaleykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bi di Assamadia TV. indi nañ leen xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon.
4: Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim, ak wooteem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu naafi di xam-xam bu am njariñ.
5: wal amal salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum Assamadiya TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
6: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: mbokk yi ñongi fi ci kër Serigne Cheikh Ibou Mbacké ci bis yi nga xamné mom lañu jaglél soxna Mominatu Bousso mom Serigne Massamba Kandi mom Serigne Mbacké Kandi suko défé nak xam ngeen né buñu ko génné ci image ngeen xamné soxna su yag ak njaboti Serigne Touba Khadim Rasoul gi la rawati nak ci walu soxna yi ñu wara yëkëti nak ay cadeau yo xamné dañ koy laacc mom soxna Ndey Mariam Mbacké yeen cadeau yu séré la mëna yëkëti jëmay ko ci soxna Mominatu Bousso bi nga xamné tay mom lañu jaglél bisi Mbacké ñi ngi lay nuyu di la ziar di la jalé soxna si dila ko ziaré bu baakha baakha baax ñu bayila nga yëkëti ay cadeau yo xamné cadeau yu séré la jëmelo ko ci soxna Mominatu Bousso
8: baxna señu bass jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax leen ziaré bu baax di ziaré soxna si bu baax diko ziaré ñëpp nak wa soxna momi de mom mo defé na da am luma ci mëna wax ndax ku baax la woon sama xarit la woon dëgg la tout tank la woon wax dëgg yalla daan fi ñew sëriñ bi nak bëggal ma bopam suma ñëwé suma nuyo dama ñëkk wax dama naan dama ñëkkënde da na Ndey Mariam Mbacké ko defé sëriñ soyé bu ci baax ga tay da dé na mo ndé do sama Ndey Ndey Mariam dong super dé tambali waxtaan wax dëgg yalla mu wolé mak wa kër gi yépp nak ñëpp di samaay xarit waye soxna moy mom da cey gëna na rañ ko nak suma ñëwé fa lay nek sama mbokk daal rek lama daan wax mayen mom rek la ko daan wax suma ñëwé bala ma gis sëriñ faat lañ ma topoto defal ma lu war ci man dañ ko def nopp bala sëriñ maam balla ñëw nan ma señ bi neena ga ñoo kon soxna mom yalla yalla tass barkeen soxna su bax la won soxna su sel la won suñu royu kay la won tamit ndax ñun xeyna dañu don tout tank mais dañu xawona ñëmé mag ñi dañ daan tok di waxtaan ak mom mi ñu di ñu gëna denk di gëna waxtaan ak ñun di ñu gëna wax suñu wara taxaw fiñu wara jaar ni ñu wara xamé suñu bop lool yëpp daf ci yalla waxtaan ak ñun ñu don tout tank nak waye xébuñu won ben yoon wax dëgg yalla kon soxna mom yalla ñu yalla tass barkeen da ngay ñaan suñu borom ñi mu fi bayyi suñu abdou samad ak ki magam ak rakam suñu borom defal ñu gudd fan lool sut ko fan lool te disa barke ba soxna momi royu kay la woon ci kër gi ñu nekk mom wax deug yalla ma duggé la naan fi de min na fi lool yag na fi ñew lool wax señ bi daf ma defon ci bopam dool sama xarit nak ta nanguko xamne ab xaritam la woon suma exé rek faaw mo wax loko tuti muñ xamne ki kat xarit gi lu degg lu ci suñu ci man waye nak lum japp la mom itam ndax bokk gi bari na yaatu na daana mako leral itam nak ba tax na wutone maneko Ndey Mariam Mariam rek lay wax kon lool lepp dama ko daan leral te lepp nak mi ngi joge ci suñu mam ju tedd jam ni soxna fa jaxate mom mi nga xamne ni bamay tout tank la fa dem mom moma yar moma bolé ak ñom ba kenn ku ci nekk japp ma japp ne moma ma ko gënal ci njabotu bopam kon yalla yalla suñu borom yok ay leral tass lu ci barké da fayal ñu leen
7: jeuflentem ak talibé ak donga yi nekkon ci daara ji lo ci xam
8: lolou lima ci xam bari na mom donga yi newon ci daara ji ak dom yi mu jur ak ñepp xamewu ci won kenn ku ci nek mo gënon say wajur ci yow bari na ño xamne nekkon nañ fi donga daara baxona di da wala muy baxo dem ci bokkam way ñu bare bare taxon na soxla wuñ sax genn dem seeni bokk ndax lepp luñ seeni wajur taxaw dañ ko daan taxaw lepp lu seen wajur wara def ci ñom da ko daan def ci ñom njabotuk señ soyu ba xamé wu ci won kenn ak kenn ñepp dafa melni ñu mo leen jox man fi ne yeex na ma xamé sax ak njabotam man wax deug yalla yeex na ko xamé kon ni mu defon ak njabotam non la defon ñepp wa kon nak yalla nuko yalla fayal rek yalla nuko yalla fayal
7: ci walu liggey bi nga xamné ci mom ngeen nek ñu ragne ko ci lool nga xamné xamuñu leen ci dem fenn di wuti leen dul yeena ko liggeyal seen bop mom ndax amna ndolent bo xamné danako def ci yow
8: waw danako def ci ñun ndax xam nga lima la ne magni dañ daan rablu dañ daan def liggéeyu kër yo xamni dañ ci daan waxtaan ak ñun ci lu bari ci xamne nit ku yiw dafa wara tamu du daw ñu xam waye liggéeyu kër nak dafa am da ngay tok sa kër top to sa njabot top so sa sëriñ top to def la nga wara def ba noppi te du tey

da da fessane del ci ay njabot ndax fi de seigne sou bu xeyna fi joxe bi seigne alou temiri goné ak lu top lo xamni wa ci kër gi rek ci dongay rek té melna ni kenn jogu fi nit ñi man 102 la jogé mbakol fañ ma dinkané won ci kër seigne dan sek yi ci wat fi bon lola dir la té bo ñom ñi soxna fati la yaay momi ak ci le mu ndaw ak soxna ci gay neegi ñax ci lañ dëkkal yo xamni péré day dam ba dañ koy rofataat bon lola du légui ngi siaré bu baax té man ko séral ni yëmul ci bousu la sante yëmul ci bousu la bokk dafa jëf jëf bopam ak taxway bopam peñ na nak mel na ni ci kër sëriñ bi ndax man nan ko séré fekké nan assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: kër Serigne Champ Ibou Mbacké kon warna manam kaddu yu mu yëkëti jëmele ko ci soxna si nga xamne tay moy borom bis bi di soxna Mominatou Bousso Serigne bi yeen kaddu yu séré lo xamne xam nga ko ci soxna si nga man ko baxé mbokk talibé yeen kaddu lay doon
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw buñu julle ci sante yalla julle ci yonenté bi ñi ngi sante mbolé mbokk yi téw ñep soxna si nak mom yom na wax ndax man bi may ñew ci kër Serigne bi juroom ñaari at la am mak Serigne Cheikh Diène mi ma jakkal lool ñoo fi bokkon nek soxna si ba paré dafa am benen firnde man mak Serigne Fallou mi ñoo bokk benn bisu ngenté ñun lañ fi fi la juddo ci penc bi ki Mat Sara nga ni ki man na séré limay wax waaw kon nak muy muy ki nga xamni mo ñu yar bax lool bëggoon ñu lool ay dong lañ waye dañ daan jël def ñu ci kawam nim jappé Serigne Fallou mi lama jappé won ba taxna lepp luñ am rek Serigne Soye boñu ko defal kon no ngi sant bu baax baax diko ñaanal ama ñuy xey ci jangal nañ ko alquran ñaanal ko bobu ba legi ñi ngi fi demunu fenn kon cheikh bass loolu lañ ci amon luñuy wax ak lo ci bëgg lajaat
0: nan la daan jëflante ak dongay
1: bëgg leen lool woyofal di leen togal di ñu jox bu xifé ñew ci mom mu jox ñu lek bobu kër gi melut ni Touba melut ni ndax 1962 du legi bobu jumaaji agagul dara amu fi da Serigne Soye bu duuti fenn dara te lepp lepp mom duuti fenn dara ndax dama leen wax ni Serigne Soye mo ñëk def internat Sénégal ndax ñun ñi fi dajé woon ñëpp ñi mën nañ no séré amul kenn ko sa wajur di andi loy lek wala loy naan wala loy sol jëndalon nañ ko am mbar bo xamni bobu fi amul hôpital amul dispensaire amul dara ku fever dañ lay yobbu ci yobbu lañu fajj ñu andi andi garab yi jox la nga dem par magal lan dan suñu kër lepp Serigne Soye bo nako yorlo waye nak soxna si da ci eppon lum doon def bëgg nu lool nak diko set ku sel waaw
0: ndax daana jox ay cadeau yi denkan
1: ankay da ngeen gor gor lu jang ndax li ngeen am ken amuko ndax doomi Serigne Touba ji leen di jangal da leen bëgg Serigne Soye bi mo nu jangal ndax dañ daan xey mu genn tok tim ñun ñu rangalo tok di jang leleng mën la ñëmal tare len dal la daan bañ ku taxawalu ji
0: Serigne Cheikh Assou Mbaye Diène waw fi nga xamne kon moy di ci wetu Serigne Abdou Samad mom Cheikh Soye Ibou Mbacké bis bi nga xamne kon moy bisu soxna Mominatou Bousso Serigne Cheikh Assou Mbaye Diène ñi ngi lay ziaré bu baax ci bis bu tedd bi bëggon rek ay cadeau yo xam nako yëkëti jëmele ko ci soxna si nga xamne tay mom moy borom bis bi soxna Mominatou Bousso yeen cadeau yu séré nga mëna yëkëti jëmele ko ci mom inshallah
2: bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ya ayyatan nafsun mutmainna turjihi ila rabbik radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kullu man alayha fani kullu shay'in halikun ila wajhi walan yu'akhirallahu nafsan isa jajalha la waykat badan kullu insa wa in tala salamatu yawman ala alati alhadba mahlul ñi ngi leen di nuyu te di leen siara ci jëm ji nga xamne mo nu fi dajale xam nit dafa jafé waye amna tuuti luñu xam ci mom ndax dañu fe ñëwé ci waxtu ndaw fekkon ko fi mu nekk fi ak soxna pat sile ak menen mo nda wax kun da sile mu ndaw ak kenen kun da wax soxna xari gay bobu soxna magat mi ngi fi waye exegul mo nga won fele ci daru khudosh bu nek ak mom dir bu yag li ñi jëk wax ci mom loy wax dang ko waxat kenn ko ne da nga la tayo sang di jor kess geema romb legi ma taxo ak seigne mbake may xol fu buntu neegi nekkan daawna fa nek waxtu yor yor ba heure bi diko balé ba melni beñ mo diko da nga fek yërem yëpp taqrib suuf kenn na waxuma ma ci tek sabat moy kessu dakar ga légui tay fété ko noné ñun ñi fi nekkon ci daara ji waxtu xewlu daan jot kër gu mag ni muy démé muy mom mi diko ñu wax Bachirou Diouf diko ñu wax Bara Diakhaté soxna ci amna lu mu sallawon ak ñun ak ñeneen ñu bokut ak ñun ci bu waxtu xewlu joté ñi awé ci ginnaw kër ga bala añ bé dem lamuy tibal ñukoy xewlo bir bu yag ndaw du faté motax ma cité ñu ko da xékal